0: Akuti palipo kuchitira mwina komene ndiyemo apsa ulendo kumapita. Ino, kuchitira zibambota mati akati ayambi kumenya wakazi kuti ino. Amini wa zakhala bwanji kodi, Kapena auyimba ngoma. Ino, nganza izi zizabwino yaye, Ino, umajita manyazi bwanji,
1: Hari ndima menye ni nganza zindisi wele itaya.
0: Kwa usina panikata sanchika wajere ndisonje zirapo. Kwa nukumbe kwa jabreza.

ine ndithokoza kwambiri kwanga nkuyamika amene palakuyika ndipepeze kuti pepane Mandhaya sei tumulandine yo Ephraim Tedown ndipo amene angolera chiliyonse kunchineko ndi Clayton Banda Inuyo pirizane kumvera ma programu osatira wa mchinyungwe Bwala ndilosira na hiri ndiyo ndole ndisiye ndi Parike mpata kwanza nga mchinyungwe Ephraim Tedown mwangana nina gale ndilo zina langa Clayton Banda kunchineko ndona nesu mungu akalola ndapita

Tozeka Taulo wakudzivika na fani mulumbwana wapaka nkuni uko kushangara omwe watimbira nyimbo zashe zwiri ndiye yoyo mwe mwabva yakumalizirai ni nyimbo yashe mwadayamba kuimba yomwe alikuonekera nayo kumpikisano wa nyimbo zathu gole linoli kuno ku Radio Mosambiki munontete 10:33 tezora ji 33 minutos takuzani kuti kodi mumba udziwa nzinda omwe una wanthu kono kwene ndziko mwathumuno Cidade mais populosa ni nzinda wa Matola nchigau sha Maputo. Cidade ya Matola ni omwe ina wanthu kono kwene pa masidade makumawiri na mashanu yomwe alipo muno Mosambiki. Cidade ya Matola ndiyo yomwe ina wanthu kono kwene. Provincia takuzani kale na mpula. Cidade ni Matola omwe ana wanthu kono kwene kuposa masidade yanango. Ndiye ife nyimbo tikanazo kumashibe sekuno panopa tibvembo aya madio mwe tinayo nkati mwa basa yetu yano ati amuna wene kashiro ni bulea na wombo akazoya ni kashiro ni bulea basi nikano kumbuka kuti mushita kukhalira tu nao nthawe kuno kwene mbadzua bulea mkufamba tete panakaro ayai na mota mkukumbirani bulea mtakula panu na hapo mkukantula bzamala shimwa zansasa na kwashe mba

Achita magunga beto, mungava magunga ndi matweda. Achita matweda beto, afudza mudzi. Afudza obale, afudza shamwari. Tangwira anji, tangwira kudasa kwa tapia huku mbende soko. Kwa tapia huku mbende soko. Kwa tapia huku mbende soko. Andu kalabalala, ni virana nkabe. Ima musapio na dai kuti pepe pinechiti kepi. Kazinji, kazinji, pisafudza mudzi, pisafudza obale. Unangu wa safikira pa kunzonda nzache, iye nkabe kunziwa, hazati kumona kare, mbwenye pina vee kukundi ya muntunore, mpaka kumuzonda, kumuida, die na mwone masu cheka cheka. Ana kusuma punza mkodi, muna ndi zonda tenepe ni mandada wanji, hata kufanikane mbiriano, mbiriano njadidi, mta kufanikane pila chite mkuli, pila chite nenga pianchi, ndipangeni, panangu mpihotatama pila longe mwipi. Anangu wafuza mabanjao tembiritepo. Anga pangono, anga chokola na mamuna chako, unu mamuna anga nchitatepo, tepi nangu wekutimdira na mata. Pangono teke, uyo akwe ya ntokozi, mamuna anga kuna nchitatepo, tepi, peno dianerembo, walongambo, peko tikana, peko sholo, kata gumbu kamba pangono, mensaji zesu na magarava sawe na yatumiza kuna habari achi. Mwafa pita longe, alonga manongana na mapanda, alonga nganole samana, alonga ule tani, ule. Mamuna kwa onkazi ni unika ningani muntu unkabe. Anangomba mune nimba sila tepo. Anka zanga mamune mpina mune mutepa tani. Iya li tepa tepa. Anu hanga muna onkazi ulu kumono nga mwanambwa. Kumono nga nyansala. Kumono kutu muntu wa pezi pezi. Mukufuza muzi, mukufuza bari. Matweda. Modo no matweda kendi ni. Nkabe kumanga muzi. Mwa kuhonda kuona pedidi muna masira kufira panjira. Ningambole pulongira Aresho Junior. Mamuna uchipari. Hagula nsombachi ya nyume, mbwenye chita gawana pakati. Nanji nsombe sakula ni machiti, nilachumiro nyume ni nsombe kuru. Haichimwana kuigula ntengo kubiri kadakula, kubiri ya karambulosa nyungunungunu. Chita nsongo nsongo na ashamwana hachi, bandirana pakati. Fika kufuna kuendoko na chitoto atishia, nafuna pika chitoto ndini, kampasi ya dakwata pamu na marisiru na chitoto cheni. Kuenda mbukumbu atishia, hiyo nafuna kujua pamu ndiye nana, mamuna kuru nzenza nae nsomba. Nzenza nae nyume pa ya teatza fundira pa panda ya manga. Kwa hivyo msapitambo pepe. Mamuna kubada na kamisa ya itwa. Haa kamisa ni ya wagula ndiwe ya gula mbaka zako. Pananga kwa hivyo kubada mwole ya dudai haida kubada mplastiko hota. Hii unaseru letu. Wefutula kupi. Mifinyunyu neita nitani. Ade fungula mbani, wairise zira kupi, pekulungu bakumi na kumanya tae, tae, tae, ndae gula kurosho, kamize, shi, ngabe, tani tani wagudula na akazako. Maka pindi pingabwela ningamadia 14 de fevereiro, nsiku ya makazi, ya manamorado. Chose jina funabwela newe chitwa, chone pedidi, tae tae, atu wagudula na akazako, wagudula na amunako, nkondo panyumba. Ufepe na pindi ya chikumi na mapemba ndo nzizi vitu mora chizi na ufemi na utushi. Radu Musambike munu ntete njivana za toko Zambezia.

Ana mwawana zao. Buka murumbala na valimba tenika kwata maya mutarara. Apanghanga. Puto ngasikira na malamuzi.